Dito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Dito ang XFM Network Philippines.

0: exciting.
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.
3: El exacto hora bagakatropa a las 7:26 ya. El hora talibakanaton, el Windsor, Wina, From, Within y también el Western Union.
0: Exacto.
4: Araw-araw, may mga pangyayari na dapat mong malaman. Dahil ikaw at ako ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang mga balita dito sa Bullseye. Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may malinaw na opinyon ang mga balita at kontrobersiya ngayon. Bullseye. Dito lang sa inyong katropang istasyon, XFM Network Philippines. Bullseye. Bullseye. Bullseye.

0: good morning, good morning, good morning, las Islas Filipinas! Good morning, Misho Daddy Sambuanga!
1: Balisang totoo, walang palisot.
0: Que tal na di ato 98 barangay?
1: Mundo at
0: El mga barangay kapitan di atun.
1: Malinaw.
0: Que tal ustedes? Atase ba ustedes de ustedes obligasyon na barangay?
1: Handang makipa.
0: Pero antes de ese todo, mga katropa, quere kami con ustedes, mga katropa, informa también cosa ba el sitwasyon na di atun tiempo, cosa ba el kondisyon na di atun tiempo. Aquí ka nato bin kaliente sol, pero alya bandaloson, tiene tan ulan-ulan, tiene pa abinida. Taso sede, nalinya ka nato na aura, ken en informa ka nato, lalim na pag-asa di atun weather observer, sa Sir Jane Islia. Sir Jane, good morning!
2: Hello sir, good morning din ho.
0: Sir, kumusta po ang lagay ng ating panahon? Go ahead po.
2: Okay, para sa weather update natin ngayong Miyerkules, August 5, 2026. As of 3 a.m. kanina, ang center ng tropical storm na si Maymay na may international name na Kujira ay estimated na nasa layong 170 kilometers kanluran or west ng Bacnotan, La Union. Ito ay may maximum sustained winds na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at gustiness o pagbugso na hanggang 80 kilometers per hour. Ito naman ay gumagalaw pa southeastward ng mabagal.
0: Mm-hmm.
2: At may isa pa tayong bagyo na nasa labas so ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay si Typhoon Dolphin. Mm-hmm. Ito ay kanyang international name. Ito ay na nasa layong 1,845 kilometers east of North

0: cloudy pa rin sa mga susunod na mga araw at posible pa rin ang mga thunderstorms at mga isolated rain showers. Ang araw naman ay lulubog mamayang 6:10 p.m. Mula dito sa Pagasa sa Mga Station, magandang umaga ho sa inyong lahat.
1: Okay, Sir Jim, maraming salamat po dyan sa inyo sa Pagasa sa informasyon binigay nyo sa ating Pagasa Buagueño. Maraming salamat. Mabuhay po kay Sir Jim.
0: Wala naman sir, salamat din po.
1: Amokel magkakatropa Dato'n weather observer si Sir Janis Nia. Doon na galing mga katropa Janet Tibon. Pero hindi mga benefektaw ka na ito na kinasyonan ni Sambuaga. Kumansina lang man ulan, man sol ba. Pero hindi ka tibien totally apektaw ka sa mga katropa di si Janet Tibon. Talita rumaragasa dyan sa area ng Luzon. Good morning kon Rapunzel Malyare. Good morning tabi kon Kristan Wat Gulay. Sherwin Markowi, mayong buntag. Good morning tabi kon Gagawad, Gilbert Bernardo, Alinap Barangay, Pasubolong. Jere Garcia, good morning. Good morning tabi yan, mga katropa. Watching the from Barangay, Pasubolong daw. Si Gagawad Gilbert Bernardo. Good morning kon Fedes, mga katropa. Kitala tal diaton sa Baga City Police Office. Sabi ustedes mga katropa, arat siya niya kita 14 police stations. 14 ang mga katropa, pero 12 lang akin. Yaumenta mga katropa, ilaka 13, tali mga katropa, na barangay San Jose Guso. Yan mali lang siya, hindi kila baliwasan mga katropa. Barangay San Jose Guso, li under. El diaton si Impio, alili mga katropa. Tali, el diaton police station 13. Then kabisa si mali mga katropa, si... Police Major Ariel Cabanlong. Mientras akit amin naunglaw mga katropa el Police Station 14, akit amin ele mga katropa na Barangay Santa Catalina. Alit amin ele mga katropa el 14, nakibesat amin si mga katropa el HPLE, si Major Manriquez. E si mga katropa, baos baos si mga katropa na Sumbaga City Police Office. Good morning kami na Ali Conela Diaton 14. Mga 14 mga police station aki ka na to na siyudad ni Sambuanga. Good morning. Belated happy birthday ko na kon Major Ariel Cabanlong. El nuevo jefe de police station 13. Good morning tami ko na Diaton PRO 9. Ko na el nuevo regional director Police Brigadier General Esguerra. Good morning tami Diaton Wismincom. Diaton Philippine Navy. Diaton Philippine Coast Guard. Ketala diaton mga driver, ketala diaton mga tricycle driver, jeepney driver, ketala ustedes, ketala ba kada diaton mga pasayero na kadekwalan, mga eskwela, kung kada ustedes, debe kondisyon, hindi ustedes mga bihikulo, para po di ustedes liba di ustedes mga pasayero na diila kadekwalan, destinasyon. Eh, sa tabi mga katropa, por eso mga katropa, pirmi kami tabla con ustedes, kung kidaw, debe kondisyon sa mga katropa, pakilaya kina kondisyon. Chequeen budamente, tins oil, mirain budamente con el freno, chequea con el freno, para hindi kita causa destrozo o destorbo na camino mga katropa. Balubaya, pwede pa kita kasi destroza kontra mga vehikulo, kaya por causa, mahina na itong freno, pwede kita kasi bangga kanila. Kung kidaw, para hindi sucede el baga insidente mga katropa, di ba? Good morning, Conocedes. Good morning, Conedeaton, mga bentero-bentera di Gulay. Good morning, tabi, Conedeaton, mga residentes na deferentes, kadekwalan eskwela. Ese mga deata sa atod ko na mga bata na eskwela, mga teachers, kung kidaw, Conedeaton. Out with bedengia kita, kidaw. El deat ni Conedeaton, sali mga flower base. Todol dia, kambia si agua. Baka channel yung mga botelya, mga lata, mga raidan, arredor. Destroza ko na ese, buta ko na ese, para hindi si causa unde magpone huevos, el dengue. El digo, el namuk, mga katropa. So, alisi, causa dengue. So, cuidado ustedes, cuidado. Está ustedes bilante, cuidado. Buna 20, kundi datun arredor. Mga barangay officials, kung kidaw. Itambiyon mga katropa, pakilaya kita kinakondisyon di atong kuwerpo. Ito ba kita mga katropa ko dahil produkto del Yes to Health. Produkto del Yes to Health mga katropa. Una, grandes de ayuda na di atong mga salud, especialmente ara mga katropa. Nakape pa lang. Ito mga ustedes ko na Santon Plus Coffee Mix. Grandes de pwede ayuda mga katropa. So ustedes tatu ma, ko na Santon Plus Coffee Mix. Et yan este ay supla bones. Kaya mo ta kontrola ko na di atong mga hormones. Todo este natural mga katropa. Puhera po ko na este. El Santon Plus Coffee Mix, tapos i-determine ese ayuda Kosa kita tasintin na datong kuwerpo kumailang. Ilintyasyon de prostate. Grandes te pwede ayun ang mga tropa. El Santon.

0: Bulls.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Rekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Linaw ko nini. Bago dyan ang pamatudaan, nga epektibo dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika.
3: XFM.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Visionex Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, mawala akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
9: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
7: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo!
9: Oh, yes!
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa!
8: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearm. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yun.
8: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangusin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
12: Yes! To help!
13: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
14: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
8: XFM.
0: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skincare routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap lainas ang produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Salvon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one sa presyo magkaan. Salvon Plus Herbal Oil.
9: XFM.
7: Salvon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
5: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasal. Salamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
7: Sister Pain.
15: Ako po si Francisco. Mahilig ako mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
7: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
7: Sa mga butika.
16: Mga katropa. Excited.

0: tropa virando que el programa del Bullseye está siempre en ustedes. Sirvieron a Erika Tropa, Joseph Soso Prado. Mga katropa, manhunte ka naton aura mga katropa. Mismo el katropang Silvestre Rambo Labay, el reporter na XFM Mega Manila, para dali ka tan update. El Cosa el ganap na impeachment trial ayer. Mga katropa, na nasa linya na sa atin ngayon, si katropang Rambo Labay. Katropang Rambo, good morning!
1: Good morning, katropang Joseph. Sa pagpapatuloy kahapon ng impeachment trial sa ikalabing dalawang araw sa impeachment trial kahapon, katropang Joseph, kung saan ay tinutulan, katropang Joseph, ng kampo ni Vice President Sara Duterte yung hiling ng House Prosecution na matahan yung ilang bahagi ng affidavit ni Arturo Las Cañas ng ebidensya sa impeachment trial. No, katropang Joseph, dahil yung ang paliwanag dito ni Attorney Sienna Sison, yung lead defense counsel, na wala pang testigong nagpatunay sa naturang affidavit at iginit niyang ito ay hindi umano notarized. Hindi notarized, walang lagda, walang signature.
0: Paano pumasok?
1: Hindi pa nakilala na, oo, yun yun, ang isang competent witness. Dahil ito ay sinabi niya, katropang Joseph, na walang patayan ang hiling na ito na transfer of exhibit markings at naghain siya ng continuing objection, tuloy-tuloy na pagtutol, no? Samantala, sinabi rin ni presiding officer Senator Cis Escudero na magpapatuloy ang marking at pre-marking ng mga exhibit at maglalabas ang impeachment court ng final na ruling sa isyu sa mga susunod na pagdinig, maaaring mamaya o kaya sa Lunes, yung kaugnay dyan, katropang Joseph, isa pa yung tanong yan, katropang Joseph, tanong din ng taong bayan, pagdating naman sa putuhan, ang tanong, makakabuto ba si sina Senador Rodante Marcoleta?
0: Iyan ang tanong.
1: Makakabuto ba sina Senador Chinko Estrada? Makakabuto ba yung nagtatago at sinasabing nahuli na raw at lilipad na raw sa patungong Daig Netherlands si Senador Ronald Pato de la Rosa? Yan ang malaking katanungan, kung yan ay totoong nahuli na ba siya? Nandoon na ba, palipad na ba patungong Daig Netherlands? Yan ang mga malaking katanungan sa katropang Joseph.
0: Yan talaga, kasi questionable. Kasi questionable din yung mga inipresentang mga dokumento na hindi kasama doon na lagdaan during nung paglalagda, tawag to, pagmarking. Tapos nakasingit yan. Oo.
1: Ang tanong kasi diyan, napakasimple lamang, katropang Joseph, ni tanong ni Attorney Sila Sison, yan ba ay pwede nyo iharap na hindi notaryado, walang lagda, walang signature, hindi pa kilala kung reliable ba, competent ba yung testigo? Yan ang mga malaking katanungan, katropang Joseph, no? Na dapat nilang sagutin ng prosecution. Sa kahapon din, sa patuloy na pagdinig, tinanong ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capulan si dating DOA Senate State Auditor Roderick Wamel tungkol na doon sa tatlong quarterly accomplishment report ng Office of the Vice President na sumasaklaw ito sa mga